Walek pacha, himasta kasan, ulyaykunapi, parla kuspallapuni kasan, maichus y maneskami, kay ka, kay punchaykuna, chay keja puruchakuna manta, Ya, kay napaja, kachapuspakanko, kay potosi, lakta, kay yita kama, chay kantumarka, neskakajman, maichus zoher, mariaka, Karim papunchay kama fiscal hina kay Bolivia hal papi kasar gay umacha ha fiscal ska kunata chay kama ta ha kay napas ka o tita kapunya maken chuskasan kay 15 kilapa Jose Armando Urioste pa kay manenta chusak bolsillo hamusane hina yata ko tipo na itian manana waga kolke chakuna pachu hamusane in spamen parlaikos pakan Wahne manta ni llanta ha hamo ho punchay kunapi kay hiskon halpa kunapi garantía mozo fiscales departamentales ari y maikuchos chay kunitan gasanku chay kunaka sutichasqa karqa kay fiscal mariaka uma chay ningwa ina gastenka maren kunachari kunitan gasanku pay kunaka sakepunanku tian y chay manjina ñapi suwak kunata sutichana panispamen kay na pa rexichispaka tum patawan kay fiscal mariaka kamanta kay nañan sarkay kuin ari maraikuta kayman kachaspagan kuin maraikuchus kay kepaka iskay keja kuy kasan pay paja iskay keja yaswamps ukka kan sarichnya kay chay mana alguien kunata ruaspagan kumana chapuska mana alguien kuna bit narcotráfico ninko chay pika kunata payka yana pajkasqa nispanin kuin iskay Ñapis qolqe askamanta kasqa wasimpi maymanta kanmanri chay mana allinkunamanta chaqa p'iqaspa kan nispa ninku chay hawa kay iskay kaqa qejay paypaqa kasan chantaman haqayman kachaspa kanku chaykamataqa qayna pasaq p'unchayña ima nispami rimarirqaqa amalla ima kachunchu kawsayniway imaraykuchus haqaypi kasanku mayqinkunachus Chayo Carranco, Paikunata, Nogaga, Yapis, Huchachaspa, Gargani, y Hakai Canto Marcapi, Huizcasca Casanco, Chaikuna, Nogawanga, Kunanga, Hap, Inakuita, Tinkuman, Chayhawa, Nogaga, Causa, Inimanta, Yakikusane, Nispaner Gamana, y Kainapata, Ninko, Yapis, Kaita, Puricha, Kunaka, Manahina, Gangacho, Paeta, Galimanta, Kawaspa, Ganganko, Mana, Chayganampa, Nispanyata, Nimon.

Kina manta kuskachaska kasancha munaska uyene kuna watemanta na paikus papuni tukuruna masikunata kai Bolivia halpanchepi kai lakaru kitikunapi.